0: Na venga rabi na nomu mbula ke na nomu tiku vinaka e tiku wena vei toko ni ndondonu, gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na venga rabi baka buni wai ke na ngarabi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbula oda oda. Na vei toko ni talanga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula ke na venga rabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti iko ke na nomu mata bubali. Erto venga rabi na loma kede ke Okalandi, ke na Northland, ke evuta ke na nonda mbula baka banua seitomo. Ke ni mbali mbali, senga ni yawa na nonda tu vibuki. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono va walu. Sebaka ndo tale, seba walu non rau tolu ono ono ono va walu. Se si kova na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena ka baka itovo taka na vei kawa itakindina.
1: You're now listening to PMN Fiji.
2: Pamana viti. Sa voi vitu na miniti me wana kaloko ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai na turanga marama dhoruona ngone lewa ke kemu ni na lalai. Siku tikuno vuli, ene kavni ku sikut dal tingan da vaka vi kima mina en rombong ini ngol tingan da vaka nu ita kan yo nim bolom bolo finaka na bono ndindi ni sem bolo ting me kina na kavri vaka rombo kendai na ke rusnga vul kawalu ni singa ni vula o okosita finaka vna vulivu na nomuni i wa wa toka era sani retio io san dende nga i rongo tel na ndomo le vutik na ngo bivi vi akne ka vni kwa le stik me ngoma na ror ne ror ni wanga vuka na non rela ki tawaki e sotel ne wake ki to ngio vinna ko vinna ko vali vna nomni vo sota toka e ne kavni kua you na vai mama ni va enda na ta ko sartiko i wai roa enda na rongo de tikan de mondr na tiranga prestendi Mr. Sanrata e ne kavni kua rambulum bul vinna ka ne ka ndar vaga tiki tiko no vno toka ko wai roa o ya enda rongo tal tinga no vida na vitala no e sakatuni ti na vosa vaka pertania ke ranga na nanda na wekanda do na turanga ni esan vaka turanga te levu do turanga na turanga ni esan vaka turanga lome viti o ya na kavni kua ke na vita ni tutu ke na ngandrevi menda na kilavata na kavni kua sanga ni viso na nampa ni telefoni saiva walu na nandrao saiva lima tolu ndua ona sanga menda na rongo tatala nga vivita na vi mata sere rongo vina kana nanda sere na wekanda ravaka ita viti ko na bosko viti ana dom en mada sa ge otingo andar kana non ngu maru taki rto telenga na luni mata ser ni wasa wasa New Zealandi era vakaita vi en singa na no en vilu taki ni looking killer rather

Marote ki na dona rau ni ambaki ni dhambi ni lotu ni Assemblies of God mai viti. Waya ena marote ki tiko ena vula o December. Ni mbula, ni mbula binaka. Kipa kao ni ngandreba mwani na rongo den dona no mni serta li taki. Iyo ni vitartar mai vali walesi ena e kavi ni kua enda nangai redhe tika ni vital ni tutuku na ngandrevi menda na kila vata ena e kavi ni kua. Unveil Gospel kemuni chiovanga. Rumbula binaka na vitamani Richard Lee go ke Jacqueline and romata na kamai no re re mbulu mbula na wali na visi kutu mai yo kalandi and ya kavini kuwa na wali utela nga malo pito o kaloleine na kena gravity kuma na nanda pro karamu sempre tik nisu kana maramango ngo si tiko na nganga ngo kwa na le re kwa manda rindo tim bego kona mbilo we katakata ni ngar ninge lisi vale and yo tiko na gravity avi na tulu na kaloko na kavini kuwa ni mbulu binaka ni mata binaka mai ngono no mun ndo ni vengra bene mai tangi da kimbau kari marau ve yao ni ron ndo mai vero ngoi ndo mtale ena biuli buliba ni PMN Fiji pama na viti ena kavni vaka rumvuka ni kwa se ko sakongo ni vaka lo matik ser kino vaka levu

0: PMN Fiji.
1: Ne bolo bina kana lewe biti ke kemini na nonta ni te ko mai ana vono rongo le vongo ro kalandi ni bolo bina katalanga na nonta na sa na vaka kina Europe ke kemini na nonta na be vono tale so ni sa la ki tu vaka vaka vaka vaka ngito vaka buli na be vono rongo so me vono tani vaka bolo tike ani Nanda na vitala na taletiko, ena vata vatango na pama na viti sena PMN Fiji. Ia na rongo sanga ina nanda vanua, ena singa vina gani kua, ena ngau na saranga ngo, mai nanda vano, ena numini vano loma ni ngo viti, sa wakata ngau sartiko, na nanda wakati vivu na utiko, na Leo ni lotu ni kavitu ni lesu paka romai sana Seventh-day Adventist Church kara titi paka tiko indona prokramu e dana tiko ena ngonongo na Fiji for Christ se obiti be karisto e rota ni indona rau desu ngabul kale matau dhoko na vipo nua so obiti e paka dhortikina na songonia na vye kabi kara mai wunau tiko kina e nanda wunau e rongole me balangi karongole mai Amerika, New Zealand, Australia, kavakakina, wera rangole sartiko mai England. Kena so, nei tal tala, karabibu ki tingana nata panua, ena kena tobole me kambura, kena bose ni kalu, merao ni ra, wakambule ki kena nalwe biti kamera na kila nandina, ni bose ni kalu, kena weka ina dono. Mai na donan rau dios nga bulka li mana wanua bagarutaki na reporti tori rau tiko ena ngonongo the latest e rau toni donan rau bas nga bulka nduo na wanua ni kakamburaki e tori rana kena reporti ka bagatoto bataki ni bitu nga bulka rona pesente tori rau na lebu ni leo ni wanua era songo ni tiko kina e rauta ni tinikorono ndolo walan rau liu masanga bulu kariwa. Tinikorono ndolo walan rau liu masanga bulu kariwa. Ia be liu masanga bulu kapa na bono ni songoni. Sembar ni ra sulera na nerepoti katotoba tini rosanga bulu kawala na pasiente. Maina Wirna tambangasi, sirna adult, erota ni vano ndolu, vitra nrau kadhiyo na pasende. Yosota vano ndolu, vitra nrau kadhiwa, erapaka rongo tika na vimbongi, rota ni tolso vano pasende. Wirna tambangone, darubo kena wana lewa, rono ndolu, vitra nrau kawalu na pasende, sikoto batini rosu ngapul katolu na pasende. Irna ngone, Toto bata ni lima na ndolu, tolu na nrau, lima sa nga bulka tolu pasente. Lima na ndolu, tolu na nrau, lima sa nga bulka tolu. Oya, ni pa sa nga bulka ndolu pasente. Na kenra wasi pa matilala ingo. Na wasi loma. Na east. Na matilala wasi, runo ndolu, wana nrau, diyo sa nga bulka tolu. Lindo pa nga rarong ito na bimboni. Yana korino wa soa siya na Central Eastern. E tolun dolu bito na nrao tini kalima. Yana sasa pa rana mateni wa soa si. E rota ni ronon dolu. Tolun na nrao walso nga bulka rua. Ara pa rao tina bimbong. Yana korino wa soa si mena sasa pa rana. E rota ni donon dolu bito na nrao rosa nga bulka bito. Yana po liku na mateni wa soa si. Kora pa rao tina bimbong. Vyo na nrao. Vyo sa nga bulka lima na leo ni vanua. Ena boli ko tinga ena karone wa soa sen dono ndolo ndolo ndolo tolo songo bulu. Ia na bini anu eron rau tin ka bitu ero baka rongo tiyo na bini bongi. Na wili wili ni leo ni bono to dhoko ni maisongo ni bata ero baka rongo tiyo na bini bongi. Meadaba me na singa lotu lebu na singa bulu le to rau ni tolo nandra tolo tsanga bulu ka tolo ndolo deo nandrau tolo songo bulu kelema na leo ni bono ero baka rongo tiyo na bongi ena boku ni Kakamburu kaya thaka tiko obiti be karisto. Beiru nangase, tiri katu lundolu, basa ngapul kaba. Beiru natambangwane wal lundolu, runru kaba. ave ir na ngone tin ka tolu ndolu ono na ndro wa sanglo ka ruwa na ka kambura ka daga tingo wi kamni na be be kani se na baka tidi bona we daga tingo ngo na vitu be kristo e resang ni ngola da bikina na ngone e tigo tal ngano ndro por ka ruwa na ngone na VBS na Vacation Bible School erndau baka tumber tingo na ngone na be ka be ber na kena ndindi ngas ni buli non rendo rongo de que uno vos Nicolò e na baga da Atletico e na Madongo e te gutal de na singa Sandy se na Mateni sing no wiki mena di baga Atletico e mali ya da bona o tu tu bongi kana ga le baga do tiki na be protesta ki e na korro mo sui savu o vos tiki ni kenongo e na lomina sanda bo torango ni ta sir le santo na kana ke na oso ndringi ti go na bim bongi na na wel ba korro se na community hall e na non rendo mai songo ni bata na lele bono mer me ndobat ana rongoda na kakambra ke me bona no ndau bona angola tal nga mai na ono rongole bongo popo kini o don rongo sene bosa tiko brother lipen ka ndoni baka ndeo tiko tal tala ismel ulibiti na turanga ni ono bo turanga no ndondua no korone mbita karomi vivu kiti kona kiana kambura kiti kona boso ni kalou ena ndele ni so songo e obolau ki lomo iwona ena kiana tobu le itiko me vakara ramata kitiko na boso ni kalou vi irna lewe iviti na rao ni rakela itiko ni ndondonu ka sabu sabu marna wakanje ni dina taka rao na boso ni kalou ndara kiana reasar ne vida na bakaleka leka membaleka bakaleka membaleta na pokati di bono da tipo e la kobata tal tinga na beisinga na nonra vandi kebitiko vandi kebitiko na lewe ni bono mana be bono ko tiko kena na donra de singa vulkali ma moni kla tinga na bono ko indona nrau dio singa vulkali mana bono ni songo ni viti to dok ra tal tinga na be ni ana na lomni bono na lomni ndala na be imbudo ka vaga dur tal tinga kena na health screening sen nonra lo ritiko na non rambula na leni bono arndo ngalani na beisinga e torna ken rambimbi war ba kite bu sartinga ken na leni lotu kapitu karobuli da mai torna ken rambalabu na bu karondo doni ken rambalabu na sala bata na ken rambimbi ka sa sibi e sa robe da lati na ngai ba kama tata ke te ganda na misini arndo le mbutu kina ka ba toka na tanita machine e wili ba kaxer ngo na mbutu kina sa tuku na kedesar nga bondu na be ka keve na nomu nga tanga dea loma ndu sietiko gai baka kena na kena tori nomu nra tori nomu suka lako bata na kena juices na fruit juice green juice na na mono ngunuba baka na dhango laya na beetroot na ginger kena kena baka matana tega dalitinga na kakana na kaka na indondon mo kan ya moro ni mbulu mbulu bina kakena lau rai vango ni so embaki vasa nga bulu toro mandara kena pote taki iyo ni lau rai na na na metabolism age sen na embaki na nga dhanga dhe loma e saro bisu bitu sali ona sa nga bulu kasana tuku ni ngo indondon na kaka na indondon mo kan ya kena kaka na isa indondon mo kan ya iya e so na bibu no tal nga e baga dhori tiki kena na 10 days wellness na nonra baku irme na kaka na uro eso kamera na baga nga taga nga na juice sa na wine vibu ata eso mera baga nga taga mera yung retiko mbulu mbulu kina kapalo tum nongra kalako bata nonra baku koyang sa mi baga da parital nga na vingara yung nimbulo nonra nga lumena bunu yung may panotani karam yung vingara yung tiko na civic center yung suba doon na kana kaya na oso ndringi ya kanrarawa ito riti nga na matay ni vitu sa nga bulu ena beisinga ka sami baka da bori ena bima mani singa na noa e lebera maru ta kasara na kena lore ena matanra batinra na yangonra mbubaya dhuri so na beisinga la lalai baka kena nandalinga ka arsame mbulu mbulu bina lako bata na kena suli na matilu ino na kimu tohuru ta katali na karuru tali madha na kena dhidituk na songo ni ena madha ongo ena bebo no tale so kana baga dor tal tinga kina na ngara bi mbola sai ko saka na baga leleka ni bi ka baga dor tinga biti ka u mbolo ngot tinga ni kina na ka bi ni kuwa bi na ka baga le bo

tamana viti wonga kina sao messaging a bottle ni sivina wa ina rusanga buluka ono naminiti ni mbula ni mbula vinaka na wali vina nominisa ma vinaka tingu mai na kava ni wakaru mbuka endai na ika rusanga buluka walu ni singa ni mbula o oko sita yenda vita lo takama dana vi mo ilavo ni mberntege rungo dana itakitaki mai na sida nda wui ni asa i Aotearoa na itakitaki sana mbulango mai wairoa ena kava ni kua Io ona numa ni o kila na rorongo ni vei maui lavo. Ia na vei maui lavo ina mona liba liba era sa rawai kina waka liba na nondei tambangone. E sa tiko saranga ina nondra randui talivoni, ina nondra vura vura. E rao ni tera ira ina wanua dhabanga, ina ngauna dhabanga. Ka sa waka vuna tiko na lenga. Na lenga me ina vei maui lavo e ina e rawa ni nda kila me ina nondra sa ando kere rusanga vula ndola. Se mera sa ando ngalu waka levu. Sara tutu bulinga na nonra rumo. Sena kena sa malumu mai na ngangandre. Merengito kena nonra izambe. Zamba, ena vengito iso. Ratalanga ni raivi, ena nonra sa ando vitang lo takapakaliu na bimo ilawo. Maina kena ando yado ay liu. Se mera sa baka na matanga ena saumi ni mau kasenga ena ngito saranga. Oira kede na ibagata kilokilongo, en bimbi mendanggangaro ni kina kamendayan raba. Ulida, na iwa katakili kila ni viva kasala takingo keina sala erao ni ovivu kikina. Balata ni nomu kila na iwa katakili kila ngo, osana kila kina na ngona evi nganiti me vaka idhuru kina na vitala noa, eh? Ia ngole ina safergambling.org.nz/youth. Na vila otaloya na safergambling.org.nz/youth. Ena wanoa era ninda taru baka salakina da kilantalinga na wika iso minda baka idhor nda tukuna na ngone ni vital noa kira na nalonde itambangone kisara wartaka tikuli wana baka takil kila osangka idho butangaw ya Iyo, nui taka ni na vebu kisara baka lewe kemni ki baka wani ngwale ina vei lawa ya muni na taro baka salakina na wili katalinga na vei ngon sala e so e busa bola ira toko kina tonga itoko kina mena buki ke muni ena numuni vei tumberi beira nonde itampangone sa simina ba ena tu rusa buka dhe no miniti wambu tindarango nilagalaga ngango sana sema masara mai na turanga prestendi mai ni wairo Fijian community ena heka vini kumida na rongoda na itikitaki mena lona tu koroto toko ya vangi ni indalaya tova ngandreba meu sereka ni mbula binaka ni mata binaka mai Fijian Fiji pamanaviti Fijian Fiji

Vegas 6. Ova mai. Ni voi rusa ngabulu katolu na miniti me lima na kaloka. Na lima na kaloka na rongo thiki na nonde rongo. E no vosa waka pertania. Iyo. O waka itiki tiko kila re re. Sang sati ni voa leka sara. Iyo kila evita na vo vale. Vo vale mai vanua. Era waka itiki tiko vo le katana vanua. E a thiki na na vivana e na singa na noa. Iyo da wapna kati wana kalu. Ni vi marro itiko vi ir vakandundua. Era na tamana ti no ir talanga na na ngone ir ni sul soli ir vuli tiko na vekur ni vuli vole kata no no ba afke na lenga na ve wana na no ai manu rewa ra avaka tambui mera ngole tumba mani loka kede na katumba sena lockdown eh and the kila ke the na voso ya na kena sa vi ba za poka dur tik na vi van kan ga yen sing na no va katal nga kin na no da sa kele kele ani na bini bini motokani o viso na lori yo o ya va ka dur tik na ndan kan den den ni ken na vuka to katal nga vuka tale to ka nga na helicopter na police eagle and a kavien no yo sara sandu na turanga sa ra boka taronga toka membaleta na boka dalaka na vivana ro mate serke ne role ro ena singa na noa sa tiko ngo enda na turanga ba ki tulu singa bulu ser to boka taronga tiko no visa o kila ni ra na singa erna ndra butinga na vo noya na tulu ni salo ya na visa ena vida tal na singa ngo ni se boka dur tiko na vivan kangai membaleta se o visa romanda vivana ena singa ena singa na noa io oso sarti ko malevu na nito esa ni koro ra ngol tel tinga mai mai vanoa akita ungei ngole ani na rorani wanga vuka sambu minda na makumbu ikiro ya leo ke na na tata na turu inda ko imbenga sa vasar ngoyo ai ba ka singa ni patam patam singa o yo sa lupa tanga melo wanga vuka ketika ketem na wanga vuka yo sa be minda ngango ngai daroko ya sa tau vale tu me tau vale matai kito me vena katanga me daruma ko kona no hudi o volai tu na no nada ni korni vuli nei ngane na na suba grema o ka sandina yo vena vale suba grema sarto mo indar ti korto no ngone leo na head girl ni Saint Agnes na no do hudi a vena vale vo kela ni vo ka der tel tinga ndar na kanavata kanavata ni vo ka vino vena kana ka vini kuwa ena de vo ke o kalandi vir ke sar na dorvu no ngone leo turanga na marama revolio ti meni suba grama ena kavni ko ni bula ni mbulu vinaka ndrumbulu vinaka tlinga na wekango sa manu ke yava ni takani ni ndrumbulu mbulu vinaka eh vina wali vina sema tiko mai ena kavni ko vina wali vina ndo vaka mbula tlinga mai sandina vinaka vina vaka livro kere sen tlinga mai era vaka tiki tiki sar mena kurturanga e Wellington ramera na numi ketzer ki nir na vyokan sambiru to kumen go na vandra keina seretalenga oi sandina vaga mimbiti ko vir to ke ir ke na leani under 16 under 17 under 18 ni suva grammar school ki ni ke na mi rawati na dean trophy ni am bakingo ya men ngi vita to kana sere yo ke boka ni me boka na ngone leona ke no ngone leni vono li boya dina ni mai ndru kana timini lelin yo me ka kuni rama ta bala butiko rara butiko eh iyo aptik maina di ngari aya aya sangan tu mata ka lasan di review ni ko ngayan ranga utinga na masu au sandra pa mata ka lilai me sa rei de sermandani na vosu ti na email ti ko mena so mi vaka to tolo na mata ni sing ni ko utinga ya au sa mani rei de sarenda na turanga ni ngau e kiri bi buki ti ko me za ka va pina kanon rongu ni sala isso sambulo lo mandina eh ya sangai mai vaka vuno tu ni na nongo rendre san rendre na nona ivosa vosa ke na levu talanga ni vika era sa vola talanga ni na le ni vono a hi ko sa vo la sa tikina ya en mataka ni ko ni mbula ni mbula vinaka ya menangai do talanga na nom do ser na ker ker tingu ingur vir tor maten tu me pa vinaka tangi na mdo ngun sala yo ko pengra ngun sala na en vi kor kor sa ngun sala pa kalo ni vono a mbala tendo
taleon na turanga tale ningau masa tu kuna tiko ko eh na bebo kini matin tu sa tungo pu sa bondo ndi na kavinaka enda kambulu tu nganda ngutua eh nangon sa bibi na kaningon isa iya iya sangai sa tale turanga was sa ngon sa tale be kai bisa tu ndi na turanga kandu tale ya iyo ko ya na vika vaka vuna tiko na na ndren ribu na vaka mataka lilai eh vaka singo sa tiko bi yao yen ninda sa tiki buna na singa na nanda mataka ena masu and the vutu nguta ki singa ni okenda gana ni monito vi u matabu walinga okenda kede sar okenda kede na luvi viti na vuno ndu indu inda sa mitara kortu kina eh mi vi ubuki tiku vikenda na kalu vili tiki tiku vikenda na kalu okenda talaga minda tata kumbi matu vi kwaya iyo kakuni sanda mi rao senti nga sa livu na bali livu na motoka sanda nguile dhaba na turango chisu o koe ngwana o siliti kanda zingu ni mbulungu na ngari ni uzu se wabi iyo tatoka ndo sarama ndo naruto itavisi na FNPF ni lutu na ya kavi saiva walu na nrao saiva saiva saiva au se awara kirito tinga mewa iroa merto na sema maina ya kavi ni kuwa lima tolu ndua saiva walu na nrao saiva saiva saiva lima tolu ndua ni mbula vinaka PM in Fiji Pama Naviti.

0: Fiji.
1: Tama na viti. Ni voe e tini karuna miniti me lima na kaloko, ni mbula vinaka, ni mata vinaka mai. Ina nonda ngono ngono lubi viti mai na tolu, ina tini karua na kaloko e na mbongi levu. Ni mbula vinaka talana we kiki mami niro tuma. O ngandre me wapen vinaka takiro talanga na wekanda. E rovin garaviti kuna Ministry of Pacific Peoples, o Melanie Rayasi, ke Alfie Atalifo Prasad. Na wale kumiruna vya kani, na wale vina garavitavi. Tiko mai wali wala wala. En vingo ni kete sara, nando umbose kina, kina vita unu kina. Na wale, totoka. Na wale utalanga i Jasmine Tuitasi ni kina garavitiko na premier ni algorithms of change. Bisuriti tiko nangon leni samu ongo vikenda lulu viviti. En kavni kwa kewa kaendanga lala ni katolu ni singa ni vulo September. Yo meno nge i kathipaka malua na emaili mo ni na email miki na se na kati ni mili liwa liwa dhava mo ni na email miki na kepa kao ningan reva mo ni na tiko en kena baka reitaki na vulo mingo matai saranga ni madhawa ni vulo mingo sena ya kabi saranga ni singa lotu levu mingo nia ya we kemu ni ok we kemu ni na lubi video ni baka tiko i Christchurch e songo tiko na ngon sala na Gasson Street Gasson Street is Sydenham e songo tiko and Kendro Tandro Carlisle Street kena Morehouse Avenue tiko ikia ravinga ravitiko ikia ravaga vivanga ngai tiko ikia na uvisa ukila rindo e tau mbali voli tinga nguni salre re ya thumpeka viko ene na vonga si ndombeka re re tevi mati baka sauri ya an incident they're responding to an incident involving a pedestrian oyame Christchurch Gasson Street in Sydenham is closed between Carlisle Street and Morehouse Avenue. Emergency services were alerted shortly after four this afternoon. The serious crash unit is at the scene and the roads expected to remain closed for some time. Motorists and members of the public are asked to avoid the area. Yeah, my Christchurch ene kavi ni koa ni gangaro ni nevaka uto lili na suko mina taka vaka se ngoli tiki taka vaka suko tiki mina vuli se na nanda tumbali vuli ngun sala and then do o tukuna wasama ver na ngone stop look and listen iya ye na look mesa da ko sama na stop na look o cha sang dangai look again sang dangai look again vitali na levu ni look and then rei de sanga ni sang la la vina ngun sala sang dangai ta ko sa sin da vidi ta ko sa ngone ko na vidi da tumbali tumbali ta ko sa na ngun sala ya ke na pedestrian crossing ne ko e wakato na zebra crossing ngun sala ngone ni kaku ni ngole tunga mai ni sana numa ni ni ngole mina zebra crossing saroni vivita ko sabunga nom ni basikeli so ni vivita ko singon sal so ni sangol tunga mai sa tong balesar senga moni na warra ke liu merra kele na lori kele na motoka sa ninga ita koso e rongone yo ya so tinun sala ya mlet mlet ndo no pedestrian singla te mate se lo vanga eh oya sando kitando vita tuna ki waso mami da tunga ngaroni to mbale boli ngon sala atala inda kana stoa sendo no basikeli fonto basikeli sendo wako to motoka amendo ngaroni kilani linda no wale no sukutik mai no vuli na vaka vaka eh sendo ngona e waka endo rendo waka suringa e waka ngule dava ni nda ndrevo tiko senda senda ngule dava tal ngonsa ngonsa la dava menda ngole kina e waka endo e rombe kana sekondi senda na sekondi waka endo yali nga basuri weekend e son na nanda waka sama se va ve e yo ya menda ngangaro ni sarkina o klanir to sosti wali mai mai wairoa semberniira to sema mai ena kavi ni koa mena rete tala mandana email upa ko te verto ke na ngona ninda hata sana vewara ki vango vango isa mo rete tala mandela la usule te verto na vi mama ni lima aia sana ngona rene taka ya to tala ngasa na kavaya ninda tamba tamba toka eh aia ara ninda na numo santa tukun tukun vi mama ni pa ia nangeli lisu pa na nanti email oya unga uzalo usule te verto na vi mama ni lima ndela la usule to simber mga nisuka na taka vaka ene kavi ni kua na vio kani me wairoa mena rongodi ni tikitaki mikia ene kavi ni kua Here and then I know that thing I run a vital no Albert Trail and a director ni Melanesian Festival Aotearoa. And then I know that got to ni I was thinking mo kind of rito and no and a program for Kapalangi because then kina or to choose a seni loli kikau go to the one is about to run a televo ko kina maramuna o tindra o lien e ro vivi bakati ko indona parenting retreat workshop yeah sani so mi yeah ni ro sani vitar tar vati kirau kirau mo ni na tukuna kina ni ni veti ko kina vaka vetini se kem do vaka vetina ni se kem do vaka vitamani o kem do sanga kem do vaka vuvale yeah nangandra vo ko neva muni er to levi na ngone ya sanga sananga itukuna ko nangai wase o ko bikim ni ni tukutukuni ni ngandreva ngandreva moni na kila kena vunu tala ngana baka dur kena retreat ongo sanga ni so mi kena turang kena merama sambo rong rong vena gandina ni ni sang ni ndona ka andona ila venta baka lucia na nam nante benisin benga ningai kya eh na Willow Park Christian Christian Camp oya Eastern Beach you saw we on a minute me li manaka loko ni mbula vena kan rong mbula vena kan vetini mai levin rong mbula vena kan te pili i songo songo bakata la kin vivien na wali vuna sama mai wali wali sin ngir me na kavni koro sange listing me vunua rungan de bakala kala koro ngole sare i suba bakata la kin raki raki dor kan on ruma rutaka na ngole raki raki na kena re re vinaka ngai to toka na nan raki na wali vuna tanglo me na kavni kua aya Steve Macamba wat ki ve kemuni ketlanga ni mai matu onindo talitaka nandomon rao sen no vio kani o Lia Osborne se o Steve Macamber se o thing and the langa tana serengo and ron ro tuna sudu kina oni ron num tana kina neki mo mo i Beach Haven no itaka nin ron bulum bulu vinaka kata lan kino Penny K. Gerald Smith A. Huntley bulu vinaka neki mo mo nita rivi neki mo mo tau omba vi kim ni tlanga nin mami matua nana chese ni bulu vinaka mbui Janice ni bulu vinaka na sir tara mongo munina numi kethe sarakina Steve Macamber Rundutuna Sudhu, Kenaoni.

0: PMNVG pamana viti. Sipna ono ina rusang wulna miniti ni mbola ni mbola benaka na wali wuna nomini sama na ting mai ena ka vini kua. Yo Rashid in dona turanga ni India mai viti. Toki ana tiko kona Ham Hardware Store katiko ngoi Mangere Bridge o Kalandi. Ke waka oni voli voli tiko oni tiko talanga nesa ni kore Mangere Bridge se oni ngole mbeaka na livisiko se oni wakara sartimbenga iso na hardware tools ni na mboro mbeka na gardening supplies na iwako na ituki na kakili waoya ni ngole nga nilirithi Rashid na hardware Hema Hardware e Mangere Bridge nilituku na nyonye rongotha ni vital no tikitiku na nona store kina vika kethi membaleta na nona store e na PMN Fiji ya merao ni rito sulibi kimni endona tini na pasende discount ni namuni voli voli tini na pasende ya ni ngole Sara Niliva Kumbula B. Rashid serving the local community for many years. Yeah, if you're planning a project around the house, Coronation Street, Hema Hardware, Tikoana Coronation Road, Nivosata, and Mangere Bridge. Now, Okosita, Mosavle, New Tiokosita. Sana vivo di tingum beka na singa moni sa singa two city na 10% off ngo eh your purchase ngola sir ready ko ba umbulo biko ya vol vol sir vol vol indendo beka na paket e vako sana beka indendo beka na na dina sir ready ka sa bote mi vale na ka ke ba ngona na ready to be na store eh iyo sana imboro na hose ya na ka ke ba ya na gardening supplies to give e kya in Hema Hardware a Coronation Road Mangere Bridge Holiday Inn do sambulu binaka na vyoka ni ndo vingara vitiku e Holiday Inn na zaka tiko kina bulu binaka a ke vaka oni varo ni na vuda tiko e na nomu ni vaka mau e na vo nomu ni na vitartar kineliu eh Holiday Inn Your wedding day, it's more than a moment. It's a celebration of family, culture, and love at Holiday Inn Auckland Airport. We honor what matters most to you. Ya seranga. Vitar tar kirtu en number ni telefoni gue o kalandi saiba diwa robi tu lima ndua saiba lima tolu. Saiba diwa robi tu lima ndua saiba lima tolu. Ya ni vitar mo sar kirtu erto sananga iba tarun ke muni na singa vavo ni na oni na vuda tiko kina muni vaka eva songo ni vaka mawe kia ke vaka ni vena katami oni vaka eva songo ni singi sudu ni tar talanga virtu. Iya, tatak na nato yung grabe holiday in. Nimbula binaka. Do bula binaka may na chapel. E utahuhu. Nimbula binaka. Bula binaka sabi kay Mel Rambete. Bula binaka talang atama si say Losi kay Lenoa. O Ravu kay Pound Rom bula binaka. Katalang kinabay Chapewara. Atama JJ nimbula binaka. Marama Awu. Andi Wani Kitty Kerr. Nimbula binaka. Kikim do kikim ni kin sarang turang kin maramo ni do wasuma in a chapel. In a chapel, na vuno vina ka ngam, na do songo ni kini. Sebabi, ya. Eh, sa hata na tumunda nga, na pala ni loto na chapel. Ya, sa na pa ngangon na. Na pa ngangon na na weka, na vita ngo tiki na sa na kakita nga ni loto. Do sambul vina ka na turanga ni mbuwa, kina marama ni mbuwa. Do mulu vina ka talanga na leo ni mata singa na moraya, weba ka na nung telitika ni nanto sasama ke pala ni loto na singa ni mataka. Iya, iya, vivo kan ini vital cikani. Aku nak nomi kau muda okey serti kau nabi mata bu bale. Ini aku sang, na na mak isal tu ngani kender le sota ya ni nombol binak. Gay ngole mai na makumbungu ngane leo mai mai suba mai na mai viti ni kuah. Nanggule waraki kuah na roro ni wangga buka. Kita ada mai bale sakit tu wasing alibu. Aku sang kau buah. Hey say Jacqueline, na ni mataka sambut non tu itu vital sama kival lutu. Tana tampak serang aku antara kaila. Balai tana ngon deleonggo. Nangu na masyarakat kita kaki nampak lekale kau fikir tu fikir rau. Andol maka nanti memilih sasa maki. Ivan lu tu ngol itu kaya. Isa nak kena ngon itu untuk tu fikir mami yang ngol kaya na sasa maki. Ivan gonggo na von nuvi naka. Menda tiko kina na Ivan ni lu tu. Nisa non day tavi. Nisa lakukan tal menemu muni madawa. Asa non day tavi mau moraya. Benda vita utaka saranga eh na la kulisa sama ki bol lilut eh na vuno eh da baka vengu eh da ngole ani sanda mas tu mantanga sanda baka vinak tak na kelu o tia sanga te kutuwa malo na sasamaki o wako mbote ni wakatalanga kina vi kemu ni men endo waka unge tina lomu ni ni sa kaitipa kina nomu ni matasenga sena nomu ni I Bible Study Group ndo no tubo seni kautiko na matasenga ka dona mesa sama ke tikna mata singa ka eh ka ko ni ni obaka wiriza si, na loko ni mata mo eh menam beden gai bango ge bangai gai na bata ngaya alenga na mata ka ko eh men dona tuku tuku maruta ki wio ni mata ke tur mbadi soten tonga soten ni valutu sambun do manta sarongo den de maruta kana soti valutu na vimbuku eh tonga ke soten ni valutu ni mata ka I na vitan ka loko ya oyo na sama kata na rumuka na rumka sa alak sa mga hatu na kira marotaki ni sando o kadiwa ki mai ni nom do toka na asa ni korongo na sasama ki bulu tri mataka na kutito na tubo sa nikau ondo maru te kirto na lalangone ni nito mata singa rangole sarti ngani baka mata bubali rangole tika ni nangone ni mbulo binang do mbulo binang kana bingane ni na aisake Emanuela, rombulo vina kana vita vini zorbo e Epsom, kem rona ratu boys. O de talento ngolen. Vi kem ni kisa rongoni o nindo murita ta ke nana, I val ni lotu le sa samaki. Ya na kotini zo na tomi tomi na sabe lelo. Ya, ya keve. Era mo mai val ni lotu, ne? Mendendo maro ta kana vi mbu ta kana sote val ni lotu. Ya. Se ngono gelak ngana lotu na singa tambu. Ai, o kenta tu na Tu tu itu bina sesama ki, ya. Wakau ngetira. Tu guna ni sandor kan, nama ni Mister Kiritu. Nak ketumbelak ya, pakai siang ni masih gua bina kembali ni ngantre pun kenali ngam ni. Tataka, iya. Tapi wakau ngeti. Tu guna visure titik ni menda sote ya ni vali ni lotu. Nampung mendengar ni kuah. Na nito na moraya mata singa na moraya mekito na masu masu sia mama na tin kerua ina ruana kalokan mata kli lain ba kerumai ya veki mami na ngalala meki mami sa dokta ki ki mami sa ngani kya iya Au saka tuku ke waka me ke tonga I ne tō ngauna nā matakalilai. Ono kina walu se na vakina ono. O tinga ya keto sa teka usasa maki. O tinga na nito mwasa sema. O na numa chika mepa ya. Iyo kito tinka rua kina rua. E rao sarangani kito narani. Tuku nuta kere talwendro matasinga merto ngarawa na tinka rua kina rua. Me ke tonga ngarawa na na na vita na vakina ono. O tinga ya. O tinga na sasa maki sa teka usasa tonga na langalanga sere. Sa kuma na mopu na kake. Dina vo kete wai mesa na na na broom na kake dia na vacuum cleaner eh sanga mi to mi to mda mi to mi to mi to yan sina dan menda to mi to mlam ni velo te bata sini vo nan menda benu da erang ne iya ka ko terang na maman renga blat ni sana ngona sa ni maman renga sanga ni na no ngule da moni moni bita tani ki moni renga o tia mo ngi na no ma me ni va kambira to vena ni ndam ndam tambu ya eh iya se ka melu tutu bango na flo kem ni ngi sanga ni bito mika Ay, nanggilal ang gising rin kim niya chisu. Nililim binuza ti ko na bali ni kalo. Niya, tambu ya. Tataka, tataka ba ko iti? Ay, nga, ang pati pa akong kitinilong na nawasya ya. Na ikabi ni ko, nimbula binak. Nawalip. Yo ve kim ni kida sar no vulio ti mai na grammar school. Ang wali ti kumai na kere sere na kavini kua kina. Ve kim ni kida sar no vulio ti. Or kim ni na ngongo na thurubu na ngone le ni vuse vulitiko. Eno suva grammar. Na sere tarabongo muni na numi kida sar kina Natalie Ray can rock a pet ko music. Grammar tunga drombola vinaka na na ma makumbu ikira o mai mai vandea gaitaruni viko ikuna vulinga ya vulo. Na secondary mino all of us have a grammar gari
1: if you like the beat give your

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mamana viti, ni voitini ka viwa na miniti me vitu nakaloko, na waka vinu vina ka liwi kia muni na sa voliti kite, na kia na laki vuki na voli nimbula, a waka rutaki na St. Giles mai suwa. Na voliti kite, ni waka kavi ki na tarlala, na kavi ni mataka, na masquerade ball, na waka dhuriti ko Eden Terrace, na batini New North Road, Yokalandi, na kavi serangani mataka, vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka na fundraising efforts mina vinaka vinaka taki mboro talinga na valinimbula tu zoko na mental health hospital facility mai suba e St. Giles na wabi vinaka vertau na tavi uni kitchen talinga artona baki tabiti kina unisana rongoza na nonrovitala no kalo kei i Paulini ene kavini ko poji ki vitimbao ene langa sera talitinga kina vinaka vinaka baka lebu turanga buni wai api tali mai tonga baka tala kinwe Abel Smith na nasi rongo lebu in New Zealandi waya irna tiko ke vike ni mata kuro vulang indo kai ve ira talinga na zaka zaka na en ve tamba ni mbula iso in New Zealandi ni sa baka vina kataki baka lebu na nomni vito koni vinak na kwa lebu voni feka do Greg Drill kikim dono la leuni komiti na kienem biu wata na porokaramu ene kavi ni mataka Ia, vinaka, vinaka pakali, wana namuni sama vinaka mai, ena kavi nikua. Waya, sakere muni nangai veto mani tinga mai mea dhavana tini, karuana kaloka na kavi nikua, ni rauna na mai I veto mani tale tiko, mai na vitu, ina tini karuana kaloko, o Eleanor Turangai Viu, ki Olivia Mbala Tengivi. Vinaka, na vitu tale na sere, muni na waka marota kikina, ena kavi nikua, sarao saranga ni ni Ravi Uranga Uvu Stephen Isua Brown na turanga ni Rava so ni Neyoti Kandavu and na baka tarunga na kavni kua na baka nuni vinaka ngoli tiku virto na leti ni kundua kirto turanga nandobi baka tabulivi ura nandobi tuko ni na sarwa tingmai ke ira wana tim ni karate era mata taka tingmai na nando vonua na madha mingo meru me baka itavi na ika ono ni sevitemba na kurni volio ya me mai rangi bay na kwa libu turanga nreo farman ali na kena baka tingmai na tukutuku ibalua ni sene kav ni kua na vong ni bina ka tala vi kim ni kesar na turang na marama ni maro ta kitik na nom ni sing ni sudu ana na la chu chu kesar me amerika o chiti chu titi len duan ni bul bina ka marama to jana cheng e was the auckland ni bul bina ka ni happy birthday e sa sa bun dreng ni bul bina ka tabling ngulo mani na usp e lo vala o ana joy graham bul bina ka ana and happy birthday to you too yeah Kei Maria Dins Makapelu, nimbula nimbula minaka. Na muni Monzi nimbula binanga talanga and happy birthday to you young man vi kim ni kete talanga na turanga ni taltalangase taltal alipate libani maro tati kini sing suudu mai vanoa Mandy mulo ilangi tenge the kimbao na kawaleo happy birthday katalang kino Robert Ligo happy birthday for today ki kim ni navio kanyo Louis Oliver talanga dona ni tuto kanyo pakatakatakar lelium sar navio kanyo maro tati kino na rasi ni sud and a volongo o kasita ka kata la ki no tamai I tomasi to vili na wanu ni vinak ngol tel tinga ni walu walisi and ka ni ko paul biggs o emma emily tangi da kimba bul vinak lewa happy belated birthday tel nga vi kim ni e ki kim ni kitsa no maram ki turang o ni maru ta kana nomni sing ni sudungo na sing sud and a volongo o kasita ya ndro bul vinak tel na vi kan ni ndo sang ni zala tana program ngo na vi ka vi rumbuka o antila ke kikau ke kaine mani rombol binaka andi lo nimbol binaka ani mbol binaka na turanga no ram na turu bona ngone leo nindo sang nindo zalata na nando poro kara mu binaka ngo ena via kavi ni vaka rumbuka io avi via bu bu to ko bakali li turanga ni nukulo tika me vale me usana tatau to ngo me usasuka me rosana ngole me na vio kani marama me rumita mana no vingra binaka ni kuoni kalonga tsakatiko So tu na nomunin tuibu wale ni vakazengu vinaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: The monitor cola na bonga kena bukala o ena sere e hisa turaki. Asipiti ngobi kenda na vitu ena arua na miniti. Na bongi vina kani wara mbuka endai karo sanga bulka wala ni singa ni bulo kasita ronondo lo ro sanga bulka ona ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai vinaka vale vuna siyama tegu mai. Ena bata bata vinaka ngo ni PMN Fiji sepa mana viti. Ena bio libu liba ni lima tolundua PI na bongi vinaka endai. Aba vini vinaka vinenga nema itengi vekimbao. Ena buku ni nona venga rabi boli mai me da bonu vitu en bongi bena kani kua ka kresana mai tamana tiko na abewe kani en bongi bena kandai ame intambelo tingango o nditau en bongi bena kani kua mbulu bena kani tau ni mbulu mbulu bena kani bongi bena kandai
2: dambelongo iya ni mbulu bena kandai na na semetiko mai na live stream and pamana.co.nz

0: PMN Fiji.
1: Sergei Bangandali may be sabuto en nambong yu benake en taisa sibiting go weekend na vitu en na walu na miniti. Ni na uti nga ngo en dana rongo zetike na nono bose ti kon minister ni Wekambula. Ay, ni bose ti yao. Na minister ni Ndraki Bisao wateke na your climate change, environment, and information. Olinda Tambuya, and now wuku ni teki bu mai na matei ni September, matei ni singa ni bulu September. Sana tumbo zaki tiku kina mai viti na ni labo na rani so masi na fine ni imbenu bakaza. And ang unang ko ay basang bulu ng dollar tiko. Yeah, ni teki bu mai na matei ni singa ni bulu September. Sana ronan ronan dollar. Ne labo na reniso mo kebe ka ona o kune se o lorai ni o mbienu za. Ay, kartu sana pa kuko tak talanga na na lama ni mbienu za. Baleta ni sa sibia saranga na mbienu za. Ma ibanua kartu sa na nabuzike na mateng tu. Misa na toso za kimanta na isau ni kebe ka o kune se o tombo ni o mbienu baka za. E ani na utinga na utinga ngonda sana rongo zitike niki na nobo setiko linda tambuya na minista e palmendia na maza ongo na bima mani bitu dan rumah di tekin kini non robos tengah turangan presiden di orang tu nengah malam balabu ena non na andon lava na mbose ni Pacific HIV Symposium o kla ni roti ko na ulutanga le levu a vitanga te kitiku me viti sa vida no mada ngon ke na vitanga te kitiku sa ko na na tumuti ko ni kisi ni HIV AIDS vatike na ke na sema vatike na awenga nga na drugs sa ko ya ena wol na kaloko na na ilal ke me na kortu ranga vatike ya a ilensa tora ena dio na kaloko na ronga te tikina na non ra na na bose tiku mai na na Aotearoa Viti Youth Symposium. Mai kirikiriro ena Mother Rosawati o William Mbokini Neliba. Abosa tiko koe na ulutanga The Future of Fijian Youth in Aotearoa. And danarongo zana ziwa ena ziba mani ziwa. Danarongo ziki na nanonra bosa tiko na turanga Prime Minister Maibanoa Sitibe Nrambuka. And nanonra wakamati nitutaka. Se official declaration ke nabua mesa tawani. Ando satellite town tu o nabua yengo esa duo na tawani nga bataki koe o yanda narunga te tiki na nabi mani ziwa na tina kaloko meza wane tina karua na nonda nga una nirunga sere tali taki nye tinga na sere ngo santa narunga da sare na nona postiko minister ni information environment kena climate change o linda tambuya mai palimendi ena buku ni kena sana toso dhaki kena runan runan dola na ilabo na rani soma kebe ka kune se o tombo ni mbenu za malumu ni tombo ndo silima na ngawindali asibitikbe kenda na vitu ni tinkandona miniti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Katoa ka tataka wakawati na mai sesi, buye mbuye. Mamaro te kente tiko na e kabi minaka ni kua ambang ni waka rombuka ni karusa ngurkawal ni singa ni gulao ka sita. Iyo, awal ka talitika ni mai dawa na nabula. Me baka ni kirawa tukuna tiko na talakai mana kora turanga ke iliasa na walu ina guna kituna vitartara ratali kini ke koya ni nagai rongada nei tuku ni lalakai mena kora turanga ia kuri tiko na ngona ni bimaro pakamaro taki doni tuku ka ronga na na mada ngo ni ringo mitiko na kamaro taka na minister ni wuli o Erica Stanford na nonto to toko na tiko na party na labor na lao me baka tambui na social media vera na ngone ambaki tini ka ono la kasum en toko na party na labor na baka tutu ki ni national ki na committee ni ngita ki se na select committee ka ungeta na mateng tu me baka yadora na mata ini wili lawa se na first reading ni mbera na vein ding ding ia erto sabak lewat al tingan ito kanya na matin tuzo kapata na act kena New Zealand first na kena ngarabi na lawa ungo kandusia ni senga ni kilabi naka na prime minister ka sa tangayati ko na pati na national and na mother of sawoti e kani liuliu ni pati na leba o Chris Hipkins ni rao ni rithaka e sona visa o e vini nakadhake kina lawango wa kani itaka nina wali ongore e na ngona e vipustaki kina na komiti ndingi taki e na ngona pata ongore e katal tunga na liuliu ni commissioner ni ngwani na children's commissioner ni na rera isenga ni walia na dhani mwana liwa liwa ka wakatambui wakandua na social media vira na ngwani amba kitini kawano la kasombo ya e kaya o Jane so ni nondonu mera kilavi na kathake na itambangone kina nondra matabu wale na sala mera baka yang ataka kina na social media mera wanira tango maka se tango maki kina ia ngosa na wakatau saratiu nga weekend na itumbutumbu na nonda reda tiko na nonda waka yang ataka na lubenda na na nonda na waka yang ataka tiko na lubenda na weka ngoe na social media ok lana wakatau sarang nga weekend na nonda reda iro tiko Yo, naka, kiri ndamdamu sa waro tungo. Mamaro te kienda samba u mosi mosi ndina. Saula rindindi, pinaka baka lebu na wito kon tiko mai sema tiko mai na bimbo ni waro mbuka. Serengo ame nomuni.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tamai chale mariao na seria lo mani pa marote ki kenti tiko na kavi bina kini kua sabo e sibi na walu e na ruasanga burka ono na miniti ia kuri tinga na vengaravi na munita libon tale seva walu seva seva seva seva lima tolundua seva walu seva seva seva seva lima tolundua keni bina kata meni Wasia nu ni tuku tuku na muni telefoni talia. O kani sa ni rongo ada na takali na renandi ni country music and embaki sa embaki wale sanga bulu ia sa lenga and embaki wale sanga bulu si sa embaki wale sanga bulu Dolly Parton na renandi ni wakatangi na country kandua na ganga ni bivueti. E nono na vakavaka ka sivia ibi mama ni century rawata o Dolly Parton na Rera ni mbula waka Amerika ka wole sivi e tolu na undolu na sere. Waka rota katela nga wako e wasa mbulu ka diwa na taya na albums eh? Se nganga e na nganga tala nga wako e tini kandua na idodobi e na Grammy ka yado me ndua be ira na ndaula nga sere rongo ndua ndua e na be nga una kede. Kando ki lai tu, e na itubu tubu ni sere, wili kina na islands in the stream, e ndua na sere bata ke Kenny Rogers. E ndua talanga ni tuku tuku me na nona matabu wale, ka ni alenga waka de ngo Dolly Parton, e na nona wale, my Nashville. Iyo, na ngauna sa sibe na walu e na rosa ngulika walu na miniti, menda na Rongoda manda na serango inside out. Me no muni ke de sarnga na we kanda na tobata. Nambongi vinaka nikua. Nimbula binaka.

Fiji. Talk about dinner Ken Aya Islands in the Stream. My brother Kenny Rogers, Vante K, Dolly Parton. So, if you think of walu na turu sanga bulka ona na miniti ena bongi benaka enda imbongi tu gini parom buka karo sanga bulka walu ni singa ni bula ko sita ro nan dolo ro sanga bulka ona. Nanda tuku tuku ni nraki ena bongi ongo kila ni so na bibu nuanda ba kila tiku na koko ni dangi ba tiki na tau ni uza ena bongi benaka enda i. Ya nanda tuku tuku ni nraki me birton tamba ni nraki ena bongi benaka ni kua mai Northland i Waikato, Coromandel, Bay of Plenty, Vante K, taupo tau pa ngone tiku na uza mai na bongi ni kua mea dhawa ni singa ni mataka le ni mataka ka na le tau mbisa tiku na uza e na mbu e kabi ni mataka ni Gisborne vati ki Hawks Bay vaka tulolo tiku na loma alangi ka na tau pa ngone na uza ka na namaki me na tau tali tiku na uza e na mbu nge ni mataka mai wai tomo mea dhoi en mano watu tanga ki na o tau marunui vati ki taihape na wakati lolo tiku na loma alangi tau pa ngone na uza e na mbu nge ni kua mea dhoi Mereka ni mataka, lele ni mataka. Kata na maiki, mena gen raki binaka, ena ya kavi ni mataka. Hori whenua, mea di Wellington, vati ke waira rapa, tau na uze na bongi binaka endai, kata na maiki, misa na raki binaka, ena mataka lele ni mataka. Nelson Malbra, vati ke Canterbury, tau tiku na uza. Nelson, vati ke Malbra, ka tau wanguna na uza, mai na Canterbury, na bongi binaka endai, kata na maiki, mena raki binaka, ena singa ni mataka. Bula, mea di Fiordland, tau pa ngone tiko na uza na sono ngona ena lei tau uza tau mbi sara tiko o tago vate ki Southland tau pa ngone na uza ka na nama ki mene tau mbi tiko ena mbongi vena ka hendai na Chatham Islands watu lolo tiko na lo malangi ka nama ki mene tau na uza ena singa ni mataka North Island na singa tambu nama ki mene tau na uza baka ki na ra ni ni anu ni North Island we en Tokalau and Raki Binaka Tiko and Singa ni singa tambungo na magi tiko me na koko tiko na dhangi tatamba tiko na dhangi mai waira rapa pati kena Southern Hawks Bay and South Island na magi tiko me na tau wangono tiko na uza we ke mduka sana punua her na tau mbisar tiko na uza and singa tambu singa moniti na magi me sana Raki Binaka we kenda mai ne singa moniti tamaru tono kambu ninda lai kande nongu i tau sa sipi tingo vikenda na walu ni tolu sa wulka walu na miniti na bongi binaka ni kwa ni mbulu binaka

Ndarwa the tikana the Monotone Paradise Roots and Serenga Lili aboting of weekend in a minute medio na kaloko. Yen dio na kaloko, ndarwa the tikina na nona vosatiko o William and Bokini na liba. Ka vosatiko mai en nona vosa mai na Aotearoa Fijian Youth Symposium ka baka dhurume kirikiroa en runa madhao saoti vula hindo kaitiko en mateni mbongi o vila menliva ka vosatiko kwaya en ulutanga the future of Fijian youth in Aotearoa ni na oti na nona nondarongoza na nona vosa ndarongoza tiko na niro wita itarongi laka laka sara en upuku ngani vida na ulutanga mbimbi ka sona ulutanga ndanda vital no taka bagalevo na lube viti sanda mai tubol tingo ini sanda ni gani na maiki tingo mai kina en dio na kaloko ni vivo mani ziwa dan na rongo tiki na rongo sana turang na prime minister siti ben rambuka en na buku ni nonra Waka maten tu taka se na official declaration kei nabua mesa tahoni waka teki kwaya Tamo isi mi roba, e ana sere pasiaka, menon tene kai bini kuani, taka ni tosu bina katiko na ngarabi tabi, wabini bina katiki tiko na tabi sami ngarabi rana, buku ni doona maa lawa, sami buku nanta kuena, buku ni buli, kena taka dhaka, tana kini wiki mnina tungu tumbu, ni sama maro, tiko na ngono ngono, ni sana varo meitha, bo na sisa ni raka vi, vira la lubianta, ka na vi moni maa lawa, kele, ya ukela, ya undua vira, na sama maro, sara nga usta, bina kata, mwe u slipin manda, ni singa varo wai, ya. Sering gua sabo tekin saran wiki, ni kita saran tumbuh marama kini turangan itu ya anda bukan matakan, eh Singapura ruai, anda bukan di Norco itu ni suli suli, merlingito, anda bukan orang

0: now listening to PMN Fiji.
1: Tomorrow now we kata kata bure ena sere ni koyali asitu mo weekenda na diwa ena tolo sumu kungu kandu ena. Ena mo nungo me kanda mo bade tiki kina. Ngo nungo me kanda mo bade tiki kina into na abakandindike. E wai e na wukuni ronaika kamida kana bina kango na kawa kawa kena ndono na kawa kawa kena ndono survey. Ngo me buke tiko na neke na biu bata e son na bitu butuba me rani ramal roitiko. Me rani ora maru ritiko na kawa kawa ke na ndono. Mai vanua na buku ni ken rasa siwa ti sartiko baka lebu baka lelia e ke rani tukuna. En na be vanua sa mai nonda. O kila ni teka umena rona ndolo tini ka pasando teka sa teka butiko kina. Na ke na ndo baka tambui na si mo si waba si ngolia. Mo si mongoliba na kawa kawa ke na ndono e. Na grupa bati ke na coral trout maibiti. Ngo sa kawa lini mba ki lakuti ngo. Neke na iyo atika buna Ronald Dolitini kapa arto atika buna na 4FJ movement arto na 4FJ movement asang gila ko lako sarto ng turba kana matintu beten yerto sari dan neke na BMB ni be karto tu takati ko na 4FJ movement go eh ando bakatambui na siwa ba singuliba na kau kau kena ndo na ngona erando baka suzuki na se meram buketi bolikin mera paro baka suzu eh me na bula chuni me da na bula september eh ati ko ngona kena bakata tambu ba na bula ndo tambu tikukina tambu ni o siwata si o bolitaka si mobulia si melore viko ni tiko viko menduanga na matangali kawa kawa si ndono e tambu saranga tiko na kena na ito tongi rani ito tongi na fine tina na ndolu si rani o yadho iwalibile wai rani o fine taki miyadho sarana lima sanga bulu na ndolu sober na bisinisi kebo karakune rosarama rosanga bulu na ndolu na ndola rawa ni rasoma ke kai kuni beira ya arto se da ke tengo na baka ndi ke melorai ni o ke ne kena na baka tatambu ni walu na emba kingo se sa baka sa tuk manda na ken re wili wili wai sa tumbu le buti ko se ngandre bi me panga nga sa tikitale na kena baka tambu itiko na kena siwa bi se nguli bitiko na kawa kawa kena ndono ni marang hindi tao kim nindo talita ka na kawa kawa kena doon kim nindo ka na kasi waray sini ka na mananga
2: kim nindo ka na mananga
1: tabi mananga
2: tabi mananga manan tembaro
1: iyo go rona ikasa kamiza nindo daw kanya gara A grade fish iyo wikito may iba naman lang wikito nindo tukun ba A grade fish raka ika kamiza ika kanibinaka iyo sando wakata buwi nga meron daw si wabi singulibi na ngona heron daw na spawning season eh may na tune eh kaya daw na September sa taga tiko na kanaman hindi kimeloray si sayang at tiko na batatambu si siyang
2: ok eh? Na liba na siwa ika takot tiko
1: kota lungo riko na kanda tuku na
2: eh
1: yan tumaruto na bulis nga kebi selele sambo tera na bunua nambong ibinaka yanta inisip tiko wikenda na jiwa na tulisang bulu kapana miniti ni bula binaka

Georgina Lendua, kei na sere ni vale ni na vutu, sazi vitingo vikenda na tini ena tolu na miniti. Ena mbongi vinaka ni varo mbuka endai karo sanga vulu kawalo ni singa, ni vula ko sita rono ndo loro sanga vulu kawono. Sa te kubu sartena tinga ngo na nonda nga wasi ni ngauna ni rongo sere tali taiki ima iweke mni iki iweke mni. Kiro vitalo no tiko, kakiro mwini na numa meke enda na ndola ndola ena kavini kuwa ena vidina sere na idoli pattern. Au kila ni lebu vikenda nga inda tumbu dhaki mai, anda sarongo dha tu nende ya dhango na Dolly Parton eh? Ya mai lenga tiko Dolly Parton and singa na noa embaki walu sanga bolo asudo kwena chenwere katini kadhiyo ni singa ni bolo chenwere tini kadhiyo wa sanga bolo kaono singer, songwriter, actress, businesswoman kaya dhe kileki na, na queen of country lebu sara na nona hizo dhobia na buku ni ni entertainment industry bambibia na langa sere

Totoka pakakoti Dolly Parton. Serre. Next teardrop falls. Pamaro teken te tiko main nangona. Ni ronga serre talitaki, mai vei kemini ki vei kemini. Io kere serre vei votai, namni talibuni tale, seiva walunan rau, seiva, lima tolundua. Se rasarangani o ni message mai na Facebook page and a pamana vitu viti. Yo wakambula wapokitiko na lima tolundua PI frequency do bulibina kamay Whangarei 27.1 Hamilton 27.2 Tauranga do bulibina kan 27.8 Rotorua 27.2 Sa ngayon ladabi may taupo 27.2 Hawks Bay do bulibina ka 27.2 Wakatanga kina mai Taranaki 27.2 Manawatu 27.2 Korturanga do bulibina ka 27.2 Yo wekim gina sema mai do bulibina ka do talita kamai na ngona pinakanggo ni keresere vivo tai virtona wekanggo mai Wellington do bulabinaka pakambimbitiko virna grammarin kina kwa winta kana Dean's Trophy ni Ronondolu Ruagono bulabinaka Salote ke Manu Tomasi Wellington naserengo me nomuni peki mi talanga nando talita kena sere ke nando sere kuki si watiao me nomuni nambang bina kani kuwa Pick up Nikita na OG Grammarines. Sana ko minum ni talaga.

0: Taka.
1: Wondrini dangi ke nasri vana sere and download money has everything of weekend and tini na rusanga vulka vana miniti and bongi vina ke ndai bongi tikini varum buka ka rusanga vulka wal nisinga ni bulo ka sita ronan dolo rusanga vulka ni tikini tasu vina tikini ngara bitabe na bongi vina kini kovi kim ni mbeka na ba varrong tik mai wono ni taka zak and bongi tikini mbeka na bongi vina ke ndai se bike muni na ndre bitik mbeka na to lil ni varrong tik mai se so se ngono tik mbeka na bongi vina ke ndai so tik ko ko kani waka matila lo buka taka zak na buku ni so se angona na bongi vinaka ni kwa se ndo so miti ti kumbeka ndo mbule ni mbule vinaka ni mata vinaka mai se na be ai se ni se landi sabunga ni varong ti mekin se ni ngule da bikim ni varong ti mai en live stream ni pmn.co.nz en na bongi vinaka endai na ser tarabangango ni sana numiti kin na turanga tau o siri raremba habina ka vale vo turanga tau ningir tik mena bongi bina ken dai ni sara no mitike ni ser tara bongo pata kin wiki mu ni gir ke sara ave bote tik na ser ve hir ke sara na marama turanga zar bongo ne la pata kin verna la lai e raza butu mena sana bogo turanga ra ni sara no mitike tiko e na ser tara bongo ka ave bote tik mai o siri raremba ni bongi bina ken dai

0: are listening to PMN Fiji.
1: Tamanratou na kambu diriawa. Senga ni tanra, wamaro te kente tiko na kabibina ke ni kua. Wakarombu kani karusang vulkawalu ni singa, ronondo lurua ono. Ni kautome na ngauna ni saavoe ruasanga vulkatolu na miniti me tini kandua na kaloko. Nama ni tali mo ni tali, seiva walu, seiva seiva, seiva seiva, seiva lima tolu ndua. Weke mnina senga isi mamai, ni mbule binaka. Serangwa menomu ni.
2: Ya awa ni berne ndarunga i lande ni kina seria o kila maybe ti baga dango tiko nungo nungo na kena na paparo te kitiko ni leni vonu va te ken na vali volu volu bending ding na poko ni bending ding eh ndi ne ni simber ni kadi pakene tiki ni sing ni bending ding iyo a sa baga dango tiko na kena poka poka rau a lebu na ve song songo baka politiki sara tiki butiko nonra a bosi bosi pa te tiko kena bi vati tiko nonra party manifesto asor tu sa lebi na bom tin kando ke ziti kona song song ba politiki her na duri tin ben ding ding ingo a le le bo bir sember ni rakati ba kana ya dani nonra be irson mata ta kana nonra song song ba politiki er tu lebi er tu sa ke ba kan sona ya ya ni bir na mata eh bir na mata ta ker tu en ben ding ding ya er tu ba baro tal tinga na bol bol bol ben ding ding do na ke na baro te kiti ko ho ir na a pakai lesi-lesi karena pakai tabi ena singa ni bending dingi atu kuna tiku na supervisor of elections o anu mate viwa ni harta usa rede tiku sa nortu tachiku nortu itubutuba ni nandua na undolu lima na nrau kawalu na polling venues ena set up taki sena sa na wano buziti ku mena wakanduri ena ngauna ni bending dingi walu na nrau walu sanga pulu kuer na wakanduri na sing sarangan na taki na ding dingi but ke onan ra ro sanga bul ka walu na pre poll venues go a kon ben ding merza kan berra na ben ding na singa ni ben ding dingi e a ngol ba ka dir tel tinga na ngono go na non ra na recruitment drive na ken bangara iti ko na non ra ba ka ka ka ti ko e so mer election officials e mer tabi en na singa ni ben ding dingi ro tani wal non do lu dion an ra ka vitu na positions e sena zaka zaka tambaki ka tutukuna nete bol bol bol binding ding rotani tin ka bana undul na leni bunu era plaita ka yani era bite non ro poli kere kere mera zaka zaka me azo bu mena tikin ngono ngo orto sa baka zaka zaka tak ngo e tin kan tolu na undul banan ro basa ngul ka dio na leni bunu mer election officials eh mer baka itabi and again of ding ding ka sa baka zer tel tingo ngo na non terin te tiko na non ra baka mate ni tiko na itabi na baka te te kirkina na ngo na na zaka kina na ben ding ding tin kan to ke na spesa ko songo baka politiki sa baka era sa wakan do nui mer na zizi se mer na balataka na ben ding ding yongo ka dara ziti ko so ka kan ni ngole na ni to en ro ni veva na bola mata tiko kina na ni ro vital no ke ini se ratu na non ro to liu liu na a people first party ngo korto a mitau yabu ni oti na kena mai sa mai di register na Fiji first party na party ha levena to kando luta ka tumai na prime minister bagazing o vorenge ambani marama yo sara ani na rede ya sa tiko na ana ni robital no ke ine seratu tiko talanga na ni ton rene beba na non robital no ne mai bete ke ya sabana na rumbe and united people's party and boku ni non na be kai so e de rakatiko merto na tutaka ka merto na bala taka ngoni binding dingo a salak tal tinga na vital no kito na sanga me kito na ko tiri ke mai na be liu ni be songo songo ba ka politiki tin kantongo me ndana vital no mera ni rumbe ba kararam te ki kenda ku ni bekai so era na wala takatiku sertu takatiku ni berra ni ndana ngai solia na non de tiki
1: Minaka be propate do bulebenaka mando ila lawa o klar tu babaro ti corto non tu chona mancha ni mataka to bekana timini Mount Wellington President's Grade corto nangito ti ni mataka rasa mitik mai nambong bina ni ko baro rong ti mai bulebenaka ropate nando serre kavoro Paradise Roots ke Fiji ve koso menom do nambong bina ni ko

0: Wonga kenga wela ma. Enangai kasa ni na ida. Sa si tingo wole votingo we can dai ono na miniti. Me tini kando na kaloko na bungi ni ko. Sa to sa tol sa tiko na ngona. Wola kata na tini kando sa nga bunga ndo na yawo ni wenga rabi en na bungi we na ken dai. Ni tak ni tali tak tiko na wenga rabi en na bungi we na ken ko en we kere no nomi ndo ni wenga rabi. El no turanga biu ke ya Olivia Mbola tengivi en na bungi we naka endai. O kla ni rizan na numni rizi mata muni sa vizi vizi vani serto hai kina na ibuola ni lebu ni yaza sa tungur mer na numi na serta rabongo.
1: Saula randindi ni mbole vinaka. Vinaka wa lebu na bebo taiti kumai kereserre o kla ando Leu sarna ser toto kando kilatiko so lando kereamendo wakatangi ani na be bong ini warumbu kana ngone ni ser talitaki me wakana sero ni kereamai na ser ngo me no muni
0: Apo te tike ni wikem ni solo rendini kena nomu ni wale Wimbu talanga e nambungi vinaka ni kuwa Ndo umbolo vinaka vinaka wale vina ndo siyama tiku Mai kena vito kointiku maina patapata vinaka ngo Ni PMN Fiji na wimbu nketa sara ni warambuka Maina tolu kena tine karoa Tamaru tono mure ni zangye ke ngusuituwa Na dhare inene mbura

0: Fiji.
1: Mo Stevie Hitley and Serevina Liva Liva sa sitting of weekend and kandua and vitre minute and nambongi venaka and dai anita kani ta takatiko na sosengona na sotabaka bubale sotabaka bewe kani baka mata ilao lao baka bulio timbeka and nambongi venaka and dai au kila ni dona ilao lao bulio tingo sarana soto soto tiko and apukunga ni non ramaro takatiko na non ramai wini se menganga tiko na non ramate timi erna zorobolo la ina buku ningito na ra ena dins ke reze tiko ni sa lako tiko na vitala no ina buku ni songo mai subo ke la nierto talana non da tau i ni se landi rango ya kalandi na non rove somo subo la lai ko erna sianga ni asana wai subo erna maro takatali tiko nga na gangango ena vivu noiso era tiko wole tiko kina
2: Pinaka berto na nungu turangan ita serenggo me nomuni do umpule pinaka mai naraki okalandi tamai vilive tamai watsoni tamai tumbuna te vitan rulin ruli ratu manasa o rusi o bread lewa ntakua sa kanyang leta biyo mo sese sir ko do danumi tigo kina wakang bimbi pero to na turangan na ita may chiapo do danumi tal tinga na sir tarapang kumburo no to sombo na ita minum do na pumigin na kanikuwa

0: te mana tau na Vegas 6 muru pauta ko te mai kina ngau ni sa sibe na tini kandua e na tini kawalu na miniti o kila e livra ngunu pauta sara changa na bongi vindaka ni kua somisuka serengo tarapango ni nanumi kede talitiko ngā kina na kabalebu na seama tiko mai na muni talibu ni tale seiba walu na nanrao Seva, seva, seva, lima tolundua. Peke mni na dalata na vei interview na mbongi vinaka ni kua patike rambuka William Mbokini nire ni wale na na mata wala na PMN page ni na rongada kede kina na itukutuku na mbongi vinaka ni kua
1: Ya na ser tarabang ko ni sana num ke ser ten kina na buli oti mai suba grammar school.
0: Buli bina ka salwa tiki.
1: Ke muni ke na buli oti mena suba grammar school o klani maro tratiko na na trophies for dinner. Ay levu na ke na vi matangali ya dosa re da tungo ni rasa baka ya ni tu na nonda celebration go but mai viti na nonda bash na na Dean's victory bash ka baka verme na baka verti mai viti yo ke la orto na nonda isa no gor na ndonga na nonda mata celebration na buku ni norto menganga na zorbo na zorbo en ngito na dins serengoni sabote tike ni kina pambi bibe itori ka tokalao en na bongi binaka endai da bola binaka binaka bale buna siama tiku mai en na PMN Fiji se pama na viti
0: salote e tomasi
2: Slag on to the

Nga kei wale ni sau e na sere nasi nrenre nga sabo tingo weekend tina miniti me tini karua na kaloko ia na tini karua ta sabo waka utata ni urevi alfi ni dhuru mele mani studio mbule vinaka ia kira sama ita tautiko na mbio kani na mbongi vinaka ni kuwa me sa nazo kino idho zono ni vinkara vina mbongi vinaka ndai mikiro sango leani sa kalibutu nupa vini vinaka vike muni na ndoni vitokoni na bukuni ni mdo usia mbuli mai kwa vitokoni volitiku mai na vata vata vinaka ngone pia meni Fiji mbongi kethi sarni paru mbuku mene tolu kine tini karona kaloko kero sana mai dhabu tingo ana ngai beto mani tingo batiki kemuni yo alfi mai na tini karua en mbongi vinaka endai vinaka vale buna siyama tingo mai ni kalungata me dhabu nondanga unu katarawa ni timo adisa kamanda

0: This is PMN Rotuma.
1: Me chaini le tini ngatu tua ta koa tēne ofat e reko is pola tēng se hoi ek ilalang ne Mitcha Rente. Ren ronghul ma siau ne oko sita a efroa ma ronghul ma onta. Nua e Māori ta alofa lava ki a Māori ki o rana ma alo ilele ta alofa ni sa mbola vinaka a whakalofa lahi atu ma alo ni. A halo olo geta, halo olo keta tēnā koutou katoa ma Mitcha Rente le se tēne ausu tua takoa ne pōma tēngi sēm e seos ngā rue PMN Rotuma tau no e os whamur ne Pasifiokta. Ausu noe. Whingli ma tara koki mūtusta e rente tai hoisoko king me lang ne Mitcha Rente e reko e os ngā rue lang ne Mitcha Rente isla hoi whingang masu hoion ne mo ek business e ka isla hoi whingang si teke ta ka su hoion pumo ne mo ek business e lalang ne os os puri ang tutu ne mai so hai fing ang mai ris e la lang ni os ngaru e la lang ni Mitcha Rente ka isma os mak for all tapi ma hanis marote ke reko ngasa his ne vese ngai ngasa full ne vese ka po era la isla tieng sia e reko a ngola marak e fiti ma ore tek ne la lang ni os ngaru e la lang ni Mitcha Rente isla pola hai fing ang setike heta ka e la lang ni Mitcha Rente ki puika e mo o ahe o king ne e hoisoko kinga me lalang ni Mitcha Rente ne ka emo ahe ahe o kingit te rena suit whingli ma ta fesisi os live chat ka si mau ekta pema os TikTok live ne a soki lalang ni Mitcha Rente la ta pema ma e pola tiengi sia lalang ni os iHeart Radio pmn.co.nz TikTok ma os Facebook live ta pima. Mitcha Rente leite hen ta Helen kata fono masas hen to siang tutua ta kwa ne teang siem ilang Mitcha Rente os Facebook live e reko ngo fopim si ngaru ilang ne pengti ngo laksi ta hoi no wanga tri e onehanga e Rusty Moss e onehanga makipuika e ahe e pa sokta kato onga te lang ne faksi te rena su ne hoi noanga utele paula lala asoko katoangta ne ka tema tir katoangta asoke sisi ma Worcesterville mango rose hoi noangta ne katoangta ne sota ka ngo matia malang ne Mitcha Rente

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Fafai ek sangat tu atako minit sang mahek si heroheta. Hanis maratek. Minit sang maro sang mahek si heroheta. Oek si os hinsa singa e fafane is nga ru ene. Hafte is mo un si os tere na asu. Kamu mola ngola so ka os tere na asu a hela oka sa sing te is ravoy Cyril. E reko ngo popote ririn os nga ru e. Ka sa sing te a hela yo la hem e Facebook Messenger. Kamau ek fe telefone ta iso ek se Facebook live ta. Ka telefone ta iso ek se TikTok ta ka sa sing te is. Fe in ek se mayola yo la hem e la lang ne micharente. Ma kola faksor ok. Ka faksorwa so singta hanis marit ek ne ka ostere na asu ne laso ke lang ne micherente ka matse aus ne asok va ya amus terena su chieni su sao ne asok va ya terena su ta etren a his ne vesi chieni ta hun ne os producer chochi vai ma happy birthday for ne as konga ruangta ana na larchu ana mosi os pmn viti ma hela oek ta pima se ana ka osu sing te Cyril yan terena suta rovoi yan terena suta asok te pima e i ma happy birthday te pima se eko rovoi Cyril so wani nase mira happy birthday Filorita Balet Petueli ma Olivia fani fau fak Factor phone, happy birthday, se aus tutu atakwane asoko mustere na asu ilalang ni ngasavat kota vesi. Aus nila asoko mustere na asu ilalang ni ngasavat la noan Michael Fullman Gina Strickland Aliti Neuro, yunta Aliti Neuro, mapiangta Aliti Neuro, tuiloma Lina Samu Allison Khan, lemba Maikale Yativatu, moi moana Shwenki, moi moana shwenki os leet os singit ne po kelekhen ne Miss Pacific Islands e fau full ne vesi aliti ni rohoi ek lia na ulumatua Imran Patrick Tamara T Rocky Ralifo tui penjueli vamarossi ringa motu tonu Tiara Timoteo happy birthday fala ngacho oi tula olumek omus mauri mana omus fau ma oi hoi ek e lang ne avte e hai hela oek tapi masi os kaumakang ne Sons of UK e reko oris makta hele mapuma af ek e Fiji Airways ma oeka ti pauses hintasiel ne Sons of UK e reko musa maka hele wan la os se tafta la pola os koinang tutu ka koi tutu ne fir e Fiji Airways la pola afoi tapi masi omus maka ne Kat mau ekra hanis ma faksorek tiet liuf e reko tiet ne asok e Nepal flooding ma earthquake ne ia ne asok e Nepal fal ngach oitula na on fur mario si os koinang kakoi ne mose Nepal inia ne man famere his ne mose os hanu yang ngach te is new sirongi mau e mauta ma fala ngach oi tu la walu mek os koinang e Nepal ne ang tau ti no notch on ngangacha soxoris mauri ne se tene os tu ta ko ngotala avohi os ngarue lang ne micharente is e ruko kola so so kala avohi oto assignment e lang ne punti is e reko yo taula na e tuelheta ka e reko popot fak ngarue ma popot fak koinanga ma ngarue ma koinanga kat pora la ve ma heila ave michas ngarue minitsang hul la vohas ngarue ka heila vohas ngarue lang ne micharente is la he la vohia o to tene rako ka heila lang ne micharente a heila wex tene austu tu atakoa austu tu atakoa ne noha foim Tony Ravoy micharele leit se aus good day mate in ke o ya good day mate ka o kat pupore Australia ka fala ngacha oitula olumeka musmeur tu tu takua se awa te isla hoi po ang hoi oki hanis maritek e reko ngas ngarui ngasawad la noan ngola pan panifke e sa moa e reko ngola la hoi soang se kelekhen nila asok e sa moa ne os mis sa moa 2026-27 ma oire teknos koe nang rutuam ne noh e sa moa la pola isla hoi poang ma asok ta hoi fengang e his la ho okim la fek e os ngaru e PMN rutuma kata ang os ngaru e lang ne micherente is oek se os e hoi ane tifui pu moa ne pas ne business group kasa tapi mas tin also to ta kwane no ha fa me lang ne micherente fa nga cho itula lu mek ma ki ke mus mau repair ka u mus mau ri se avete isla hoi po ang hoi ek e nga savat ten fo fo mus ma lu